Ngunit itaroon na hamutok ola, no reza ti aona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.